Awurade ache ne wo ba adanse be ni ani je be ni I say man se wa bra ma me to aso da bo etawi na prophetess maku emra afin wo twetwe ne sal ne stand up ko wi na on fire for so we base maduni na yemfansi ba bia wo bia